0: Yara por wia bungwen ton nabi. O te gamete dero. Imi yung nich ki kupulua.
1: King o ma ana miro ni. Umira bit one combat yoli parliamentary group. Pien ana nano ni. Jimmy neo no keri war ma be ento. Bu ma tut tut uno dongo ma duong. Uwe ako cha mo kende. Anywa bena ki nyuar waba. Bu ma no dong.
0: Radio ma megi. Duan ma pegi.
2: Bin ni erene minister of internal affairs ye uyuhu. Nga ma wan wan waru. It was a restrict. Chien na men yini chwa but jomu kere ma ti wako. But family ni guwako nyome konyo gime ya. Guwako nyome konyo gime geru. But how many geru are there? Guru kan ma yini romu wachini. Men ni ubiru chalo. Adu kipa omeke wa magi chwalo chende ki wako sa geti kakira. Ma mu kere ki jamu wachama. Kaya edu kato chalo chif. That will be regulated.
0: Yera por wia bung wen ton na bitch. Speak fama.
3: Ki kum lo wa contract ma ke mare chupu. Mon tiki pasen ma dip manu miyere ki meide gunung pasen me contract chupu. Ea pege meine ki. So a miyere jim muke nini. A mak beri pitpi luaka. A wimu ki waini. Ah, administration kone ngaye. Ee kote administration na ngaye nini. Nga tu doro ote. O karwa wako wia be pome de bale biu kwa ni pome gamento noni wia ruate me tela. Ik ngaye.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne ya bitch. Speak fama. Pon ma pekik.

0: ye chogero chao tuo del ko ma parpat ikumu piano kimu biro machalo onyo kom na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kichavun chogero itinu nge boch matiano kima don tok nge duha weng mendo boman chogero ene dong la gam kao dare pero me tuo del kom
1: Yeah, il tuane, kade tuwe kakenyo, speak farmer. Piera boru ya bongwe, tom na bitch, video ma meki, tuan ma pekit.